le a bona muruo mathamata ba theolang didenge se banna ba bang ba rana banna dintho a di le tjena banna se ke ga setisang bana banna ha re amogileng yona ena re tsweleng pele tanki ma o tsebe malapa a kopane gona jale ka nqane le ka nqane mothemotle re a thaba re utlwa monate re a tsweke re ya ha batho ba ba nyalana manyalo manyalo manyalo ke bua le wena tjena ba bang ba keteka ka jeno mebile ba keteka dilemo tse pedi tse tharo tse nne tse tlhano tse tsheletseng jalo ka o fapa ba keteka ba etsa di-adversary le malapeng a jalo.

of the nation. Ke nnete. Tedi mena ko mamiri sheba hantle hona jole betso tswe setse ile ile shumele betso e robedi. A pilo ho raya le shumele le nang le metso medi. Ke moqebelo ka Jeno the weekend exchange. O tsamela magite like Eddie Boy. Yes sir. Nnete ke hore ditaba dingata tse tsetseng harapeke sentle le tsempe re a leboa. Re a leboa. Rona re leboa fela bophelo ntjama. Bophelo. Bale ke re. Wa bona ha ile strategy. Ha o batla ho bona hore batho ba bomme Afrika Borwa ba botshela. Wa bona ha o hlile. Wa bona ha o batla ho ba bona. Yona wa gidela we. Ke re wa bona ha o batla ho ba bona. O ba shebe bo moqebelo tjena e le moqebelo wa mafelo a kgwedi ho ilwe mafung. Mafu ha a fela ka nako ena. Batho ha o so tluwa bo mabitleng jwale. Kore ba bang ba bona motho sa tluwa mabitleng klar sa ntse a solophala. Hobane ha e sale le ha thapelong tse dikeneng tse le eng kae kae ho ntso rapelwa ka nako ya tshebeletso yena o ya ipompa. Ba bana ba le batle, ba le batle, ba le batle hampe ba apere botle ka bona kukura ha ba ya mafung ba apara diaparo tse ntjha. Mana ba le batle ga itse ditsa rona ka nnete fela. Hei dikoloing mo ngwaneso ha se dikotikoti ha se dikotikoti le gale. Kore lefu e se le re tla qoqa ka tsatsi le leng, re tla e qoqa bona seka suta. Nako e nngwe re tla e qoqa re tla e sheba fela he ka nako ena he o tla ba bona he. Ne ke re fela ha o batla o ba bona kapa ha o ntso o. O peisana gang hore batho ba bomme ba botshela Afrika Borwa ba shebe weekending ya mafelo a kgwedi tjena ebile hona le mo motho a ileng lefung teng ka nako ena ha ba tswa lefung kore fete fela mo nang le tente mo nang le lefu o shebe hana jwale o tla ba bona o fete hape ka bo ma past 2 athe ka bo 6 o'clock ba robile 16 before 12 like there report ya puta ngwetsi ere he ke tla konkela ntho mena tena tema temo tleng ke la te strength of a woman wow a ke shaggy a 15 before 12 from magidela kinna ena ke ona the pulse of Josie.

mamele me ngathi ungaphandle lele ziyakhipha phanda amaclip bese amatipa in that particular order ngiyakuthipha ngifisa ukuthi ulinda bekasaphila azobona mase ngivuthi izinja siyabanyisa siyabadripa ngama.

Wanze fela jalo ke amota ya tshuna chiko kya morata mushimano na masello kya morata monona masello motle ntle di dipelo di petle motho ya tshum me ibile ga motle fela na mo minong o motle le mo sfatlhong fa o ka mo leba jalo mo sfatlhong sa go setletse bontle ga sa tlala thata se tletse sentleng yana fela ke ga mo jalo ke reng o montle jalo le mo minong o montle jalo le mo lentsweng fa thomo la tlhama fela wa bo itse gore sello o tsile letsa jalo piano mme ebile le diatla le menwana e rutegile fa a tshwara jalo katara o tla uka botle ba bo tswang mo gore ya monna o namna o na le talente e seng kana ka sepe monna o na ke mopedi monna o na ke kwakwabidi monna o na ke senganga monna o na ke monna wa mmino ntle le dipolelo dipamokgatso mme ke ntse ke letile watch the space chike o tla tlhagelela jalo a peile pitse monnate mo nakong fela e sa fediseng pele supermax melo. Di malaba khaetsa ona le JK.

ke go tsameke se jalo mina monnate motho a etse mna di le tharo di sa tsena jalo ke sepema bagareng e tswa faiseng ena na e dira ga jalo ke David Joseph me a tlhala jalo ka na baby won't take my love me ya mara go ngena mga tsena ka ba go tsameke jalo se tlhapa se makete ntle di dipelelo di pe se lo gore se tlhagiso jalo ke Dan Chandam mongwe wa ma ba opedi ba ka ratang thata mo morengeno ya mina mme se tlhapa seno sa dalam kitse a se tlhagiso jalo ele ka ngwa go le 1987 me ibile maitlhoma magolo e le gore setle go nna jalo di back vocalist tsa setlhopha sa sa splash me ibile e nne jalo di back vocalist tsa na kgetsi ya go motho e ne le jalo Patricia Majalesa me ibile basana mano ke basana ba le bararo e ne le jalo Patronella Rampau ga mo jalo le Jacqueline Rotwana le Martha Nzaima kana ke ba ngana jalo ba ka kwa ka go thembisa ka kwa me ba ne ba tlhagala jalo ka mmino monate motho e tshema ke tikoro ba ratile Jacqueline ba ratile bana ba rialo ba re Andy Sindeni me ya mara ka mogatse mara ba re tsela skoro koro ma ke Conrad Shitubu me a tlhagala jalo ka na pick 6 ka mogojalo di par di molaileng ka teng le ga le go shema ga tshoma ele bela tshoma metso tshoma e re be di fela pele ya go tlama ura ele ya bone so se ra re tsela mo ureng ya ntlam le Carlo ya ntlam ya the debate goes on ona jalo le mutla tshoma kholwa khaso mo tshokolo go ngele tsatsi la Saturday ga mo kgodi ntsham kgwedi ele ya bo robedi nte rialo me gompieno e a roga ka mna setswana mna sa etsho fa e tlhola jalo letsatsi jana na e simolola gwate ya roga seo se ra go janong e tlhola jalo letsatsi la ntlha ya simolola kgwedi eno ya bo robedi ya ngwaga wa the year 2026 mme ebile re tsena le tsholofelo le tumelo ya gore e tsile go tswelela pele jaaka tse dingwe tse setseng tse di fetile mme re na le maitlhomo fela mangwe fela a gore e re tla dira e re tla kgona me re dire jalo ka go ka thusa tlhaloganyo gore e dumela mme kana fa tlhaloganyo e dumela seo se raya gore le mmele o tla kgona motho o tla thomola jalo o itse jalo go ka ema mme wa tsena go ka dira ka natla gore le wena o ke o itse go atlega jalo fa re bona ngwaga ona o ya kwa bokutlong re tswela pele mo gaetlhomo ke bona jalo go ntse jalo Frank Renaka it's hard sometimes dumela motho motle